kulambila mbwe kinzukile kwanje yakulambila mbwe iyaweli yakulambila mbwe kinzukile kwanje yakulambila mbwe mbwe iyaweli yakulambila mbwe mbwe kinzukile kwanje yakulambila mbwe iyaweli yakulambila mbwe kinzukile kwanje yakulambila mbwe mbwe.